0: bara mondoye, beba mo warambeni gene, nzoni gango na luma.
1: Barasi Mari, enso eke ko ya timbila.
2: Loeke tan zoni wali biani.
1: Aeke lula si loeke fana ilegeti leke ngonzoni nguchi nyongoni, bengo ako bela, suongondochi mamboko cha mulenge, gato nga nanye, ilimbiti faya kati e nzoni, loeke nzoni zochi mungo mamboko na azu.
2: Na tango so ilundo na kodrochi yeti gwena meni kete kodroso eke na tereti ye, meni baba aeke kasulu na azu tilo aeke unda yi, nyela si ani limbiti sara tene chala. Baba so aike wa mungo maboko tonga na mari ti kodroso ilundota.
1: Moinga kusala chala iki ngangu mingi ya.
2: Ai.
1: Na mbeni la kutukutu ti awa mungo maboko na azo ti mari ati na maboko ti aturu gukbale ala muni a onani. Nga awa mungo maboko na azo so azo aike sara yiti ngangu na tereti ala aike fala, aike pika ala nga aike muambeni aike onani.
2: Ayo, ala limbi ti sara ye tonga na sofa de ape.
1: Alimbi ti sara yiti ngangu na tereti awa mungo maboko pepe tene tiso kusala ti ala ayeke ti so fini ala yeke na ya ti aye ti kpale pepe
2: so ayeke tongombela ti bumbi ti awa mungo maboko na azo na sese ti be Afrika.

0: peze mon gali mbito nsona ndo da fond de kiluka da fond de seri ya ke ngoti de faso ina la ko ima ndo ko singa ti banda terreto suite nen ali goti do rien pour nous kudu do rien ni bahala ala so la ke tena itentia
1: ibahala ursula ibara zukwe la so e ke sara tena ti ngangu ti agbanda terre
2: a ju ndi kiluka peze ngonga ngali ti banda terre
1: Nati inga soa on amina sangwa on mingi na ya mundo chik banda tere. Na sangoni asara tene chimeni yesu abagi gina bata tisi but. Na yati kete peze ngonga sango soa on na mundo kwe na yanga chazo. Gasi bacha zo mingi na ndo chik banda tere asara tene andoni si eke gana gingwa be. Na eke ge si ilingbeti sara tene chi yesu si andubeti azu kwe. Tene chi nganguti ak banda tere. Laso tonga na meni sangwa eke on kujo si zo agichi inga ndani wala eke ta sango wala eke shoni. Sango azo eke kamini mingi sinati kite peze ngonga sango so eke mundo kwe. Ne ti sango so onati inga so baleni eke ti so azo so akangbi sango ni afa gonda ti sango ni mkrimbi kwa pepe. La mango ala so akangbi sango ni afa batene eke meni wali na bata ti si but so lege ti ngonzo le fa tere ti koli chilo. Eke sango so si eke on mingi nati inga so si agana gingo be nga si azo mingi abitene nga akpona li ti maboko wali so abatene lulalo eke na gonda ti Yesu si abagigi. Andaka analege ti gingonda ti asangoni tatene ni eke ti so, eke kolini veni si lo fatera ti lo, alege ti so abatene le ki nangozo mingi ina beti lo. Ti faso asango so kwe a ona ti yenga so, nando ti yesu abagigi nangbata ti sibut, gira ti asangoni aluchinzo ni kwa pepe, nga si ala so akangbi sangoni, agbiyon ya ti sangoni na bitene nando ti, wali so abatene lulalo eke na gondani andaka eke lo pepe. Aki anodi sango so si ilingbi ti ba pande ti ngangu ti agbanda sango. Ndali ti nangu isu si yeni abagigi, zo so akangbi sango ni nando ti gbanda taraye, amu sango ni na lege ni kwa pepe, nga si ala so ati nando ti sango ni a gilege ti ginda ti sango ni kojo ni pepe, alanga akangbi sango ni ataso sango ni gerani aluchi kwa pepe. Aki yesu alingbi ti gboto le ti mingi nando ten ti ngangu ti agbanda sango. Nando ti asango wala aye koso si eki kangbi nando ti gbanda taraye, ataso inga pe, agana kpale na ndo ti gigi ti ambina zo, nga si amulege ti tene ashonia tene wa ti ke amina zo na ndo ti gbanda tere. Ayake gesi ayake nzuni isa akusa na yesu a irana tene education au media e a l'information. Ayake ti so tonga na si iwarameni sango, ayake nzuni iunda tera ti izwala asara sango ni, e ginda ti asango ni, nga iunda nga tera ti sango so ayake on mingi mingi na yanga cha zo wala na ndo ti gbanda tere, avunga ni na ndo ti adafono no. Ba ayake ayeso kosi alingbi ti mulege ne ti tene isa akusala nzuni na asango so si eke warani. Laso ikwe eke na meni kota kusala ti sango ni wala eke na meni ngangu so eke na maboko ti. Me ngangu so eke na ni alingbi ti sa akusala lege ako na tene ti nene ti inga na nene ti azo so kosi eke na tera ti. Eke gichi tene ikangbi asango so kosi iwarani pepe. Me eke nzuni kujo si ikangbi sango ni igindani ga inga so sango ni aluchina ndochi tatene si ikangbi ni na ala so eke na tera ti. Tongana na iwaramini sango na ndo ti agbana tera ti eke nzuni imungwe ti dulu ti nga ti dabe iso na peko ti asango koso eke muni azewa aeke azo aeke nga si nene ti zo aeke da. Kujo si ikangbi meni sango eke nzuni idabe ti na ndo ti aeso kwe si ilingbi ti tene ikangbi shoni sango so alingbi ti gana kpale na ndo ti gigi ti mbeni zo pepe. Aeke nzuni idu ti tapande ti azo so si eke kangbi anjoni sango anko ti tene imu maboko na tene ti kanmingo ashonia sango. Du kwa singa ti eti laso a unzia wae eki kokapa na ala agi na inga ti piko ala ngba nzuni.
2: Radio Ndeke Luka, votre météo.
0: Aki na iti fanala le ti nduzu na ndapra koko si ndapra ti laso e kia na ndo ti so fadi fanala so si tondani a mbombo tonso ambali ti mboki tenzi ala so ainga kalikako ndapra ti mboki ba na ndembe so ata so mbinda ayeke da ala tara ti tene azi le ti lo awe ndöni la adedengo si gara ti pokoni ayeke ba luse na oko ayeke ti hunzapa ayeke da na hunzingo ti ndapro na mbage mboki aga si ande peko bekombi te na mboki gara ndo wani ayeke ma na ba luse na miombi tongana ngana lana sungango mingi so ngango chindo wana kema na balota na miombi agasi ande na laku indunia kidingwa chisu la kitape mbinda la kida sigirachi dina kibalusi na use na baby tonso ambaki chimbuki girachi dina kibalusi dunia kididingole chindo na vuru chala so kengando na ambaki chimapido chisu jia chiri kiri ala chikazima nana agini ala kwa kina kwa girachi nduwani na mbagi chimboki na ligi ya kukiru tosu na watachi bongigi tencha la suse ya kimangagi na watachi bongi banda presu dunia didingo lechi nduzuni ya nes ipubuchidi ya kibalusi na use amena nduwande ya kwa kuna unzi ngonda pangunza pakidande na kwa tabongi agasi ande peko peko mbite nguwa kipika nana amena ndu ngasi girachi nduna ya kibalusi na gumba ya ndua itarachi shufi ya tasu mbinda kita nanguni mingi ya kimande na balushu na ako agasi ande alaku itosu na kwa tabongi girachi nduwana kichi na balusi na uta nguja pala kipika ande tenzi mbinda kimwande lechi nduzuni isi agasi na baby mbina na tarachi onkite ndu na nguwa ndi chide isi girachi nduwana kibalusi na ako kete pubuchide ambala kuna gbeni chala so kindu na batachi bungi na bayi chito du panga bungu inala kui kina yako girachi nduwa donke musingila na zukwe yu atera fadi fadi su.

0: kita duci bangku aja ini a laboratoire aja centre de santé so ala ke sara a kizama ci hepatite B na hepatite C so na test rapide
1: vaccin anda lini ageda
0: vaccin ti
1: hepatite
0: vaccin ti hepatite anda a vaccin so ageda ke vaccin ti virus ti hepatite contre virus ti hepatite A ti virus ti hepatite E ti virus ti hepatite B mais vaccin ti virus ti hepatite E la so mingini ake mungilo tungani gitonga na nguna ngo iso si lo sara pali mingi so tena piloti epidemie sa kwenye me mingini ake na kodrochi chine la si ala developpe ni me gitonga na pali ti epidemie wa dasa mouni mais par contre vaccin ti hepatite B ake da vaccin ti hepatite B so a sara nzoni mingi ya sara si akodro so ando si makunguna ake na yani mingi so na komonso sara tundani ti tene ala sara vaccin so na amlinge so kwe ake douala na ama seka so sa dawala nisana pe a sara si laso makunguna ake na yati kodro sara mingi ape
1: si laso na Biafrika est-ce que vaccin ti hepatite B na C so ake da so alingme ti mga danganga warani tena so na ndusuna bakolo
0: vaccin ti hepatite C ake da pe meti hepatite B ake da na kozo ni lani ndoso vaccin ti hepatite B ake da so zo ape ti kozi tene a futa lo sara vaccin mena ngui so si pale ti COVID aga lekengo vaccin so aga pale na warango ni aga ngangu kete me inga so ameni a ndo kusala so ake sa kusala maboko na maboko na ndoko sara ti seni na ya ti aplace adungo so ala yeke sara tonga so na amlenge so si aduala gi laso bia ni amu na ala ni tene asara si ala wara kobela ni ape mais aussi e hinga so vaccin ti hepatite B ni so ayeke deja na ya ti programme élargi ti vaccination so ayeke sara na amlenge ni na ngoi so si ala wara dimanche so dimanche omene so ayeke sara aka ni ayeke da mais mawa ningi so ye fadisi ti tene ayeke nzoni si atonda ni kota bira ni ayeke so si ndokua ti seni aye ti sara si to il faut ke atonda ni ti tene amu tonga ni so na amlenge gi tonga na aduala gi bia ni asara ni ala me kpale ti koforo asara si angba ti nopo kete me nguru bia ndokua ti seni ayeke pikali ti lo ti sara si amlenge alingbi ti wara tonga so tonga na adu gi ala bia ni bia ni
1: VH sida nga na hepatite na popo ti akobela so use so so wala zo alingbi ti kpe ni mingi
0: mi banza so ayeke nzoni ayeke virus ti hepatite B na virus ti hepatite C bon C so yoro ti lo fa so ayeke da so même zo apapa mue mu yoro mope wa mais ti B ayeke nzoni akpe ni ahon si siongawo zo so ti VH so te ti e banza so ambeni anzo so ayeke na kobela ni depuis asara ngu balu sene okukue ala ngba na seni fademi ni ye ndele sa ya piti gu ti sara ala so ni mais ti hepatite B tongana tene mo tene mo na cirrhose tongana tene mo ka na cancer ti foi mbeni ye ti sango ni ape so mo ge akondani mo tene mo kui
1: kota wanganga Serge Magloire Kamengo e ti na la singila
0: ayeke ya ni lenkila la singe

madafono ndeke luka ete ni singila mingi na nina verdani yabu nindalitia kusala chilo singila na usupa mwati madafono ni isa mena na nzoni gango ni achape kuchibe komite ni ito nani yawa tumosumba ni minojete neni kiyo kuda chimu nalapi kuchambe iti matanga chindungo watu wanandu wasa mwalimbi fadeke warani na yangati Alexia Felix Yangwanji ala irimbindo honi DMG kete ndungo nalitia peko beko miti na langolasu.

na bonga swala madafon de kiluka na tsa siwati jara itinzoni pe koti be komiti na la itinenga swa zoni mango dafon de kiluka mingi na siwati jara na bonga su akara jara Philippe na walitilo na fisa jara.

0: dafo nuno ndeke luka dafo sababu bi Afrika ko itine singira na zukwesha ngala kutima i bonga limba wati wa katerna Emmanuel Sambole fils ngana gene tulo sula sula ke sarne tena ndoti sui ratena tradition orale soit ki na yati mbaye ti bi Afrika imania.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Buganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Bay Africa.
7: Et barazo koso aike mata fonono ndeke luka lasso aike biko use mama teneti eti yengaso yeke sara teneti a tenengo tene wala tradition orale nga na mandangoye na popoti amaraso a ira la agbaya amanja nga na asuma.
5: Ici la Centrafrique.
6: Dosso Bay Africa.
7: Kutaraza kimbimbili sweke ginda chai na sindagi chibongia sigia wetimu maboko na binati kwa singani kutara ibarala.
3: Ibarala migi mane sambolifis mibara a wa mango da fonono ndeke luka.
7: Eke sara teneti a yeti kodro wala tradition oral. Tenengo tene sweke gunda ti a tene swazo eke tene mingi na ati kodro. Meala lingbi ti tena i tradition oral wala tenengo tene so na toncha kutaralani ake tunga nanye.
3: Tradition orale so ala londoti tentena ndoni tongana momu kutabuku so irina ke dictionnaire si mobile ti mon andoni na yangati latin atena matene uris uris ake yanga donc atene so ake siyi na yati yangati mo cela c'est un petit mani si lo sar na mbeni ake sungombeti ape sungombeti ake ndi le tenengo tene. So a sigi na yangati mosi zo a mani si asar na ye akenga nde e tradition biani la kwe na mbegeti buku so a irat ne dictionnaire ake na mbegeti latin a irina tene traditio wala traditum so atene atene ba momuye na zo wala mo fambeni kode ti sarango yini na zoni me la kwe na tenengo tene na yanga ba isu bi petit tene na ndoti tradition orale landoso
7: nga na mbege za pimbimbili asara tene ti mandango yi wala education ake ti lonye
3: education ake ngobo so si akutarati ando ayeke nani si ala ke fa na amasika basika ti koli wala masika ti wali so ala tene gi ni na yanga tongaso si laso atene ni kekereke atene ati yinga oko yinga use yinga uta nje oko nje use ngu oko ngu use la kwe gi tene ngo meme tene zoni ake batani si aleke na duti tilo me education ni akenye education ake fango nzoko de na a molenge so si alunduti bango gigi e akapani ayeke mingi kozo kapani ake so tongana molenge modulu awe oba aloke nyome lo nyome tongana si na nze mbrambra ti gwa nze miambeto so lo nyo encore me ape tongana ngoi so lo ke nyongo me jusqu'à na ngu baloko na oku ake kozo kapani la e na ya ti kozo kapa so molimbi ti kangu yani tongaso wala use u ota tongaso banga ti so ti londo na ngu oko ti si na ngu ota molenge atonda ti mandango ye ti londo na ngu mbrambra ti gue na ngu baloko na use ota tongaso kapa ti so ni so ayeke ngada e ti londo na ngu baloko na use ti si na ngu baloko na oku tongaso kozo kapa ni ahunzi gbanga ti so zoni ade mingi lo yeke molenge e aye so ayeke fa na lo adoit tenir compte na ti so lo ngba molenge gbanga ti so tongana lo hon ngu baloko na oku si lo yeke tomba ngu baloko na miambe lo yeke ma seti ga zo e na gango zo so ayeke batonne si le limbiti tene le muwali et donc na a capaso le que on a yani a que fainalo cosa zola si a que fainalo a sa que fainalo a que baba na mama solo na la que du si binala a que akoya a que azu su kwe a que na ti kodro so a que faye na molenge et aye tongana a société secrète souci a que toka molenge ti na lago mandayeda ton na ngoi ni alimbia we a que toka molenge na yani ti ten logoka le manda a kode so a que fa na ti initiation ti tene le mai le kpingba na teretulo tizo ton na ke molenge koli et le mai na gbungoli tilo nga na sarangwaye wala na tenengo tene et aye so kwe a que tene gini na yanga a que sou na leti mbeti pepe et a que aye so a que gogi tonga so ngunangu agwenani ya se aye ni tradition orale et éducation a que mugi pokoti aye ni so
7: Xavier Mbembele gbungoli cha munzu wala munzu porolani ala tene cha la tene mbaye atonda lani na gango ti sungo mbeti wala apparition de l'écriture a marasusi ala ke sumbe ti pepe wala ke écriture ayke dapè a lingui ti tene a sara tene ti mbaye na ndu cha la pe ala tene cha la yena ndu ni Xavier Mbembele
3: ta tene na gbungoli ti amunzu ti ala ala tene mbaye ti mbeni bumbi ti azo wala ti ambeni amara tonga so mbaye ti ala atondani na ngoi so atonda ti sungo mbeti e azo ala asu mbeti na tapande moke ba na ya ti civilisation gréco-romaine so ayeke ti amunzu la ayeke azo so ahinga ti sungo mbeti donc civilisation gréco-romaine so ayeke azo so ahinga ti su mbeti e tongana mo mu ambeti si mo tonda ti dikongo ni moyeke hinga tënë na ndö ti civilisation grecque moyeke hinga tënë na ndö ti civilisation romaine e aye so ala sara wala na ya ti bira na angobo so lo ala yeke na ni wala gbungoli ti ala mandango aye ti ala tongana mo mu buku so asu atënë ti agrecque wala aromain na ya ni mo peut tene mo wara ni gbanga ti so asu ni na leti mbeti e ti amunzu abungbi ti azo wala mbeni acivilisation so ayeke si asu aye so ala sara na leti mbeti ape akpa ti tene aheri ala ayeke ayeke azo so angba na apiko mingi wala ala yeke asowasi tongaso gbanga ti so ala yeke na mbaye ape babango ndo ti amunzu so la
7: singila mingi Xavier Mbembele kozo kapa ti kua singa mbaye ti beafrika ti yenga so ayeke lu ti ge e na ala yeke ti nga lege kekereke na akongonga so ti ba wala est ce que sungo mbeti ayeke lani na afrika nga akodro wa si ayeke su mbeti lani kozo na ngoi ti ye ti laso
0: singila mingi na la Emmanuel Samboli fils mbaye ti beafrika amunzi awe wara terrain na zo Henri Dikongé iri ti monzoko na tene se la vie ayego na ye kekre ti na e si na ngonga use na peze mwanga balusu na ndöni ushu ndali ti wango ti nzoni duti.

0: Mango, nasema chala ngusulu leke concerto samba kichi wasa. Magi Mangola.
1: Moyembi miyemo, moyembi mama.
0: Moyembi miyemo, mama. Moyembi miyemo, kwa moyembi. Biyala kwa ya.

0: Wabi Afrika tiwa linga na tikoli, kubela tikolera aiki mundu na yakodro chie.
1: Kolera aiki menisoni kubela so aiki gana legeti sasaranga na legeti dingo. Tonga naza tonga na tereti mo iyo pepe na ya tikite ngoye mo aiki kui. Aiki mu kubela tikolera na legeti mbeni zoso aiki na kubela ni, na legeti azende tilo, na legeti akumba solo bu, wara asyoningu na akobe so aiki na legeni pepe.
0: Tibata tereti ala, tibata siwa chala wala tibata ndusu ala ikida, ala sukula mamboko chala lakwe na nzoningu na savo. Wala nambu uchiwa kuzo mchitene ala tokobe, kuzo mchitene ala teye, kuzo mchitene ala mukobe na mulenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngu sosi atuku yorona yani. Ala koro lakwe pekoti akobe tala kuzo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala gungina andu tizende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende tamulenge na ndu tibingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara la ala gu iyo na danganganso aikinduko.
1: Dali tik pale kuti seni ipika singa senge senge na nzoko so aiki duzuzu.
0: Kobela tikolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo bela tindu kwa ibenagwe so bata enti seni. Nga nazo so aiki muma boko nalu.

0: Yanis Adjian Surpatis Ibarala.
1: Bara mingi wagusinga.
0: Ndoko atala uru a mu na a la sosia kedea keta ya kanamba ichibimbu nga namba gechi kukuru na atya inga sulani ya onwa bakuru ti dingona yaka ndati ziango kapasu wara ti mungo maboko so na itaswa kedea keta ya kasunda na ke.
1: Na ndoko ati uru a program so tunga so ke bani a existe so si many program ni oko iyo ni grand espoir ni like program so amule ke na masikati tene loye kusala ti yaka loye kusala ti sese nila na lege ni sola si iti salani ambe na itati na yate asit na vudambala na kukulu na borota anga lege oko na mboko etc. Ira la nilaga si ala subir meni formation ti lango kutunga so afanda la lege wa si alimite na sala kusala so ala wana tundani lanti sa angonya wa lege wa si marishi alimite tene asala kusala tilo nga lege wa alimite tene ala bata aleti kusata na anyama so si akega tenina amena indende do la ga subira formation na pekoni la si igwe na lege titene mwe na la yeti maboko ti sango na kusata tala wanda nso si igwe igwe nga ya kope na mena partenaire ti so ti ministere ti agriculture nga na mena partenaire tene igwe si iremete na la tete kito si uru asara ifora waranti muna itaso
0: bakuru ala la gwa muna itaso
1: agbakuru ni ake agbakuru so si biana ke sana kusala ti yaka tungana appel tungana akuka tungana arrosoir ngana pulvérisateur social limite ya tumba nyama so ikati te ya botika sa chara ni nila igwani si remettre na aita chezo
0: ndani si aita so ke degya ya kanamba ichi bimbu na kukulu alors que ya mosika ke degya kala so na tabati andwa
1: to so mitenya fadendo so akegi avaka so se apre ndani avaka na ke bani me ala so se so na pekuti formation ni

0: dans la nuit du 20 au 21 septembre.
1: J'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso.
6: Afrika.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso Beafrika.
7: Kutaraza tembele soki ginda chai na sindagi chibondia sigiawe simu maboko na binati kwa singani kutara ibarala.
8: Ibarala miki manesa mbolifis ni bara a wa mango da fonono ndeke luka.
7: Yeke sara teneti a yeti kodro wala tradition oral hein tenengo tene soki gunda chi a teneswa zoki tene mingi na chi kodro. Mala limbi chi tena i tradition oral wala tenengo teneso na toncha kutaralani ake tunga nanye.
8: Tradition orale so ala londoti tentena ndoni tongana momu kuta buku so irina ke dictionnaire si mobile ti mon andoni na yangati latin atena matene uris uris ake yanga donc atene so ake siyi na yati yangati mo cela si zo petit mani si lo sar na mbeni ake sungombeti ape sungombeti ake ndi me tenengo tene. So a sigi na yangati mo si zo amani se asar na ye akenga ndi e tradition biani la kwe na mbegeti buku so a irat ne dictionnaire ake na mbegeti latin a irina tene traditio wala traditum so a tene ba mo mouye na zo wala mo fambeni kode ti sarango yeni na zoni me la kwe na tenengo tene na yanga ba isu bi petit tene na ndoti tradition oral landoso
7: nga na mbege za vyembe mbili asara tene ti mandango ye wala education ake ti lunye
8: education ake ngobo so si akutara ti ando ayeke nani si ala ke fa na amasika masika ti koli wala masika ti wali so ala tene gini na yanga tonga so si laso atene ni kekere ki atene ati yinga oko yinga use yinga uta nje oko nje use ngu oko ngu use la kwe gitene ngo mem tene zuni ake batani si aleke na duti tilo me education ni akenye education ake fango nzo kode na a molenge so si alundu ti bango gigi e akapani ayeke mingi kozo kapani ayeke so tongana molenge mo dulu awe fo ba aloke nyonme lo nyonme tongana si na nze mbrambra ti gue anze miambe ti so lo nyon encore me ape bon na ngoi so lo ke nyongo me juska na ngu baloko na oku ayeke kozo kapani la e na ya ti kozo kapa so mo limbi ti kangbi ya ni tongaso wala use uta tongaso gbanga ti so ti londo na ngu oko ti si na ngu uta molenge atonda ti mandango ye ti londo na ngu mbrambra ti gue na ngu baloko na use uta tongaso kapa ti so ni so ayeke nga da e ti londo na ngu baloko na use ti si na ngu baloko na oku tongaso kozo kapani ahunzi gbanga ti so zo ni ade mingi lo yeke molenge e aye so ayeke fa na lo adoit tenir compte na ti so lo ngba molenge gbanga ti so tongana lo hon ngu baloko na oku si lo yeke tomba ngu baloko na miambe lo komanse ti ga zo e na gango zo so ayeke ba tongana ye si lo limbi titene lo mu wali e donc na akapa so lo yeke hon na ya ni ayeke fa aye na lo kozo azo ala si ayeke fa ye na lo azo so ayeke fa ye na lo ayeke baba na mama so lo na ala ayeke duti bi na la ayeke akoya ayeke azo so kue ayeke na ya ti kodro so ayeke fa ye na molenge e aye tongana a société secrète souci a ketuka molenge tina alago manda yeda tona ngoi ni alimbia we a ketuka molenge na yani tite logoka le manda a kodé so a kefa na yata initiation tite ne le mai le pinga na teretulo tizo tona ke molenge koli et le mai na gbungoli tilo nga na sarango aye wala na tenengo tene et aye so kwe a ketene gini na yanga a ke suna leti mbeti pepe et a ke aye so a ke gugi tonga so ngu na ngu a gwenani ya se aye ni tradition orale et éducation a ke mugi tokoti aye niso
7: Xavier Mbembele gbungoli cha munzu wala munzu porolani ala tene chala tene mbaye atonda linlani na gango ti sungombe ti wala apparition de l'écriture a maraso si ala ke sumbe ti pepe wala ke écriture ay ke dapè a lingui ti tene a sara tene ti mbaye na ndo chala pe ala tene chala yena nduni Xavier Mbembele
8: ta tene na gbungoli ti amunju chala ala tene mbaye ti mbeni bumbi ti azo wala ti ambena mara tongaso mbaye ti ala atonda ni na ngoi so atonda ti sungo mbeti e azo ala asumbeti na tapande mokeba na ti civilisation gréco-romaine so ake ti amunju la ake azo so ahinga ti sungo mbeti don civilisation gréco-romaine so ake azo so ahinga ti sumbeti e tongana momu ambeti si motonda ti dikongoni moke inga tene na ndoti civilisation grecque moke inga tene na ndoti civilisation romaine e ayesu ala sara wala na ti bira na ango bosolo ala kenani wala gbungoli tiala mandango aye tiala tongana momu buku so asu atene ti a grecque wala a romaine na yani mo petit tene mo warani gbanga ti so asuni na leti mbeti e ti amunju abumbi ti azo wala mbena civilisation so ayeke si asu aye so ala sara na leti mbeti ape akpa ti tene aere ala ake a ake azo so angba na piko mingi wala ala ke a sowasi tongaso gbanga ti so ala ke na mbaye ape babango ndo ti amunju so la
7: singila mingi Xavier Mbembele kozo kapati kwa singa mbaye ti be Afrika ti yenga so ake lutigi e na leke ti nga ndege ke kereke na akongonga so ti ba wala eske sungo mbeti ayeke lani na Afrika nga akodro wa si ake sumbeti lani kozo na ngoi ti e ti laso

FM. Boni yo moyimi moyi. Olingiba tanga na bandi musute. Kaka yo moko. Maybe yo sona mwasi na yo. Oba ngami ni fere zwa. Pesa nga confiance lokola na mi pesa na molimo.